mo jira yo iwo na o je pe ma ara re bi o se n tetile ko lati pade woli olarin waju olagbe mi jebi anu ni mo ri gba laarin ago merin koja iseju merin din logun sa ago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi jordan fm 105.5 o ma jiri owo wa

0: 30 AM every day. Ayo, ni temi ti elo jojuma. Amen.
1: Ogbo ma ni fun Olorun loke fun gbogbo oko ati olugbo to ngbo mi kaakiri gbogbo orile di agba nla aye ma dupe lowo baba mi baba re dupe lowo oni ma jemu bo si bi pepe ma fosoke niye igba to ba run ko dupe lowo ke baba mi je ko ri ojo ta pe lojo alabisi ti gbogbo eyan mo sojo Thursday ni gbogbo le to ngbo mi ma dupe lowo baba mi to ti fun lanfani ibi to gba koja lawo kan gba be soja onje ti wo je lawo kan je ti wo si lori ile mu dupe ko je ko ri 21/06/2026 ni gbogbo le to gbe ngbo mi yajo hallelujah meje ati ogo meje ko fori bale ni igba meje ripo se laaro baba mi ni ko to pe 3 to 4 hours sele abami kan ma sele ti gbogbo to ba se pelu itoni ma wa gbagbe wo bi ma wa gbagbe bo tin gbaradi pe bi parapo julo mo sinu eto bo tin pe won emi na ni wo leyin te ti mo gbogbo to ni maje mu ni gbogbo ko to 30 simi na ni ti Oroy, oya ya mi leti gbo re. Ma bo. Mura ya gbo ti baba mi ni mo gbo kan. Iwo owe ori kefa. Ese kesan. Eh, baba mi ran mi si awon ole laaro. Ole!
2: Wo ti supe to?
1: O ti supe to ole, ole baba mi so pe o ti supe to.
2: Nigba wo ni wo o dide kuro ninu onu
1: re? Nigba wo lo dide kuro loju o mommy. Awon ti ise muju laye. I want to walk many new shed, only kini, only I won't let. Only what you tis so better. Yes.
2: Oh, no, dear, see.
1: Oh, dear, see.
2: Oh, be dear, see.
1: Oh, be dear, see.
2: I cowok pop.
1: I cowok pop.
2: Latin, no, sassu, dear.
1: Latin, no, sassu, dear.
2: I cowok pop.
1: I cowok pop.
2: Latin, so dear.
1: Latin, so dear. Chobo. I cowok pop. That is all let the day. Ugbo to ba sele patapata won bi lo so ladugbo re won ma lo bi se won tun be nile bibele so pe o ti supe to iwo ole all let the day orun die the day ikawopo all let the day ku loju orun re won ti be wi ti o gbo sibe sibe ko si je kan to le se awon ole inu ise na ma nbe awon ole wo bi awon ni o ma yawo kiri gbogbo adugbo wo bi lo wo won kaakiri ma won ti je gbese won so pon ti wa ko sibe pe no credit today won ti ko fun won ole tori o ti gba credit ti eyin gbole lo ngba sajade ole o baba mi ran mi si e o ya elebo re ese kokola
2: Bẹ́ẹ̀ni
1: òsì rẹ yóò dé. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ni
2: òsì
1: rẹ yóò ṣe kíni?
2: Yóò dé.
1: Bẹ́ẹ̀ni tí ń rìnrìn àjò.
2: Àti
1: àìní rẹ. Bí ọkùnrin tá a há mọ́ra ogun ọ̀lẹ́ dìde. Ìwọ ń tọrọ owó káàkiri náà ni. O níṣẹ́ o nábọ̀ ọ̀lẹ́ ni ẹ. Ẹ já tún owó orí kẹfà. Ẹsẹ̀ kẹrin rẹ̀ kí ló wí?
2: Má se
1: fi orun fún ojú rẹ.
2: Tàbí
1: ògbé fún ìpèjú rẹ. Ẹsẹ̀ karùn-ún rẹ̀.
2: Gbára rẹ bí abo àgbọ̀nrín.
1: Gbára rẹ bí kíni.
2: Abo àgbọ̀nrín.
1: Abo àgbọ̀nrín.
2: Ní ọwọ́ ọdẹ.
1: Ní ọwọ́ ọdẹ.
2: Àti bí ẹyẹ.
1: Àti bí ẹyẹ.
2: Ní ọwọ́ apẹyẹ.
1: Bọ̀ ọwọ́ bí àti bí ẹyẹ lọ́wọ́ apẹyẹ. Ìwọ náà jára ẹgbà. Ọjọ́ ti ń lọ, o ti wọ 40, o ti wọ 50. O ti wọ 60 ọlẹ́.

0: number ne ko ti ba mi so.
1: Oya 08033462861.
0: Ba mi soro ni won so number. Ma gbagbe ipade aro ago mesan ni o bere. Yo pari la ago kan. Eyin na fojo ju pelu woli ona. Wakati itu sile awon to nje un loju ala. Awon to ma nbara wa pade pe la so school ti won ti woli. Awon kan ma nbara wa pade o ma nsukun loju ala. Awon kan ma ni ibalopo loju ala. Awon kan ma sha igbe loju ala. Awon kan ma sata loju ala. Awon kan ma nbara ni village. Awon kan wa se won orise. Iwo lo ni eto adua aro. Ma ri pe mbo. A wo bi ka jo gba dua. Ogun ya wole. O wa no bitibiti igbesi. Ogun ya wole. Itoni ati dari ni kan lo ni lo mo lo ti gbo mi o mo to lo si yana paja bole ni ya no du fe se ni wole number 5 Victor Olaya Avenue o ti de be na ni o do de ni ti e a de jo fa yo dupe ma gba bi pe ini ma na gbara gan wo bi ah a de ruru la mi niyan lori isegun ade deliverance e to se ma waye fun gbogbo awon eyan to ba fara a de jo fa yo dupe Jesu Oluwa wa ame gbogbo eyin te o le se ke ma furugbe abiamo wa ni mo ti jiya lori omo mi gbodo to fi ojo ale wo bi lojo ale wo bi kin to ma bere si ki wa tomo ye bere si ni gbolohun aso kede ya tomo ma jira omo furugbe omo ta so 5 ko se ti ye ko se tomo e gbe ni odo gege bi ipenija yala ni isabi ni ojo ola bakan na gbogbo eyin te o le se lati ma fowuro wa lowo iwo na fi ye kan wa lowo laarin o ba 1000 2000 mo e lowo mo ti why mommy you to for 1000 you 10000 people to le she la ro won na she we bi ko to pe 24 hours o lati bossinu agba mi eri na wo bi lo anu yo gba we ni lati ba ra wo yo lowo ene kan ni kini account number access bank ni ma call 00960742211 access bank Olarewaju Solomon Olagbemi ene kan wo ti di ko 00960742211 Asex Bank Olarewaju Solomon Olagbemi bo tin fi se omo ni ku me lori won na de fayo wa dupe Jesu Oluwa wa amen bo tin se pe mi hun ki gbadura fun e ro ban so meji na ni mo ni won pe fun e o ya pe mi ki sure fun e
1: pe ya 08026613610
0: Oya ka le kan
1: 08026613610
0: Yes
1: 0 elekeji
0: ekeji
1: 08033 462861
0: Yes e ka le kan
1: 08033462861
0: Nibi ta de mo ba ni da mewa lowo wo na furugbe da mewa re o ni video mi ba ni shifri si osule to be ge ti ayiko ni le gba iwo na ni ore kan lati ma fi radio station lowo abore kan be lowo lati ma fi irin tu lowo ni gbogbo igba ene kan ni kini account number gtb ni ma call 00164997233 gtb Olarewaju Solomon Olagbemi ene kan ohun ti ri ko 00164997233 GTB Olarewaju Solomon Olagbemi both in BC omo ne ku mo lori both in BC o gbadun Olorun yo si dara fun e Jesu Oluwa wa ami ma gbagbe pade awon okunrin ki la pe idapada ogo to ma nle agbara wo bi Friday yi la ma se gbogbo eya ni mole kankan lowo kan du o ma ne gege bi itoni ni o o de ma dara foju oni ti a le jo ma fa lo dupe wo bi gbogbo eyan kan te ti subu obi te o le se olori ninu ile mo eyin ni baba abẹ rọ mi si o de ma ni agbara ni pe o farahun inu eto e ma wa gbagbe pe apa lakoko yi bakan naa lọla a lọ ni oluwa bayi ya jọ pade ma gbagbe pe apa lakoko yi bakan naa lọla Yes Oluwa wa amen God bless you.
2: From Lagos, this is
3: Jordan 105.5 FM. This is Jordan 105.5
4: Station with a voice for entrepreneurs.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jajo ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kokanle logun osu elekarun odun 2026 pastor degunle epaphras woli yin ni o ti ijo ko fourth life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gbagi titun ni ilu ibadan eyi omo olohun ni bole wa o e dide nle a to ti bo si ojo mi gbogbo eyi te wa sonia church wake up e dide nle ipade fori je ti na lo ni enikan ni a ba se se ni wema lana ni wo se se ni gbogbo sonia church and te ba gbagbe olohun lo won te tabili onje sile ni waju e ati loju awon ota re e dide mo mi e mo bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo ipekun e wa ipekun ogo pelu gbogbo nti mo ti e ri ati gbogbo nti sele kakakiri aye mi mo le fogo e fe lomi ori won mo gbe engineer e pe baba iwole ka jo gbo won pe soke ka jo dupe lowo ipa nla to so gbogbo ile aye o okan soso ajana ku ti mi gbo kijikiji olorun to pe lokan ri kese oba mi oba re ewo mami ekunle dadi edobale eja jo ma yi engineer eje baba yo gbo soke ko mo ko lala.

0: eso eni baba mo dupe pe bi oni pa mi mo mo dupe pe bi oni pa awon omo mi gbo lohun ti mo gbo niyan nigba ti se ran se fe bere n to n gbo lori afefe yi olohun nikan ni mo se alati leye eni ti o le nikan ni bo le ti n gbo mi sa ni bo le ti n gbo mi ma e ki gbe pe jesu ma se ayo pe yo pe mo dupe pe okun mo dupe bi to ba aye mi de mo dupe bi ti aye mi n lo ogo ni fun jesu jesu oluwa wa gbogbo eya eyan fe ni bo le wa te tin gbo mi e wa dide nle oni ni 21 e ja jo ki hallelujah nla mefa a si si ogo marun si ko je 11 emi oluwa so fun mi pe gbogbo awon to baba wa ke e ni mo ibi mo baba yi emi oluwa so pe o wo mu olorun ni bi orun e bayi ki hallelujah igba to ba fi di ago mejila o wo ya fodanu gege bi won lohun o ni olara gan emi omo bi to wo tun ti mo so yan lohun ni kaparada ye de bosha mo di agbara olohun si o nitori iku ati ajinde jesu mo mo lonje yi oluwa lo fe mu o lo si ipele tokan onje le enta o ni ki so fun o pe ile to ti ra ni odun bi meta si me ajo ba fi di september fi ti o ba ni dupe yo ti ko ile ye tan iye olonje se gbo ti won ni ki so fun yin e mo deja program yi bi ogo se nje ti olohun e wo awon baba yi mo ri baba kan ni ana olona boss o ma boss owo to ko dani oka emi oluwa ni pada lo be laaro yi ni waju eni to ni aye atohun iye to ko lowo yen wa ta fun o won olohun ni to won lo mo fe bless e o gbogbo eyan omo olohun so ni ba wa ki hallelujah la mefa ki n to bo sori facebook ati tiktok ati youtube ki gbogbo sona church o to se onje won ka won na to gbe dani e mo deja re gbogbo bi ti sona church wa gbogbo eyin te lo si church okunrin tin du yi pastor tin du lori afefe yi e lo be laaro yi angeli pese angeli onje o ti duode yin o somebody shall sing hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo maru ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya egbe ese meji si waju aye gbagbo pe ibi ni mo pa mona mona ku nitori pe wo ki sejo gbogbo eni to ba gbo mi ebi oni pa omo laye in the name of Jesus bibeli de alabu ko ni fun eyin ti ebi npa ti o gbe si ngbe o leyin gbogbo eyin ti ebi npa tabi ti ebi mo pa mo re unje si o loni loruko jesu wa bere si yo se wa ri gbogbo eyin te njade lo loni e kon ti mo so ile o wa ri po ri nkan mu bo awon ko ti e wa jade ko le adabi ti ki ba se pe ibi ti ejo ka ba joko si lo nje ti mo wa ba to ba se pe ibi ti ejo ka joko si lo nje ti mo wa ba ibi oba duro si ibe ni ri o ka omo ibuku to le je tan laye ibe ni aka omo e gba ibuku olohun ki aye yin ko wonu itura lo in the name of God the Father, God the Son and God the Holy Ghost in Jesus name. Ninu we Psalm 23 verse 5 mami egbo bibeli ni oluwa tetabili o je sile ni waju mi loju awon ota mi gbogbo eyan to wa le te n gbo mi laaro e kini baba jo tetabili o je sile ni waju mi loju awon ota mi faye mi lawon loju in Jesus name. Anonymous so die mo ni what is food? Food is any substance consumed to provide nutritional support for the body. O je ni ta je eleyi to fun ara wa ni okun mo wa so nkankan Jesu lo mo mo so o ti mo pon je se koko ninu we Matthew chapter 6 verse 11 oni bayi ni ki e mo gbadua ngba to nko wa ni adua oluwa awa de verse kan be oni fun wa lo nje ojo wa loni fun wa lo nje ojo wa loni asojo ojumo lo da ke yo mo bere onje lowo e oya gbogbo eyin te ba fe onje latowo Jesu e dide ibi la won ti ko ti gbe raga ibi le lomi o lo ti re o je wa to onje oúnjẹ òjò rẹ kì í mọ̀ ṣe láìsí àti búrẹ́dì ni mò ń sọ yìí owó tó nà aṣọ rẹ gbogbo nǹkan mèremère tó dáa a categorize ẹ̀sọ́ oúnjẹ ni náwó yẹn pé bàbá fún mi lóúnjẹ òjò mi lónìí mọ̀jẹ̀ wálé lófo odídẹrẹ́ kì í kú sóko wá nǹkan jẹ gbogbo eni tin bo mi laaro ka kakiri agbalaye momo si ami si si ami loruko jesu o ya gba onje re mo wa ni e gbadura kan lana mo fe ke to gba oluwa mo fi onje mi si bi ti ara o ti ni mi o mo fo onje mi senu ota olohun mo je ngbo onje lowo ota mi je in the mighty name of Jesus mo wa so food is more than grain is more than malt is more than fruit and vegetable is more than protein food is more than gbogbo nkan te carbohydrate o je ju gbogbo awon nkan ye lo ka je ba ka je rice mi ado mo wa so nkan mi to je tumo si mo ni food is anything that makes you happy and satisfy your appetite o je tumo si to le munu edo to je wipe to ba ti se tan o le fun oni ifokanbale ejo mama don't worry alone daddy don't worry alone edide e lo si bi owo gan le wa dowo de bayi mo pa lase ki olorun ti mo fi gbogbo ojo aye mi se ko se nkan ti o munu edun fun eni wa munu mi dun baba
1: Awesome talk every day, all day. Listen now and turn up. Station with the boys.
2: 05 FM.
0: Tu wa be so ti mi ore ti so fun yin lana. O ni pe
2: This is Jordan.
0: Je Jesu Olugbala fun re. Eni ko je sawu ninu we Matthew chapter 6. Ki Bible so ni verse 33 to 35. Matthew chapter 6 e won ti Bible so ni verse 33. Won ni nitori pe o je Olorun li eni ti o ti orun sokale wa o nje olorun ta le ni to sokale latorun jesu omo olorun jesu nikan ni to ku fun mi to ra mi pada jesu nikan lo sokale latorun wa bibeli wa so kun oni o si fi iye fun araye o nje to so lati orun wa o fun wa ni iye tumo si e fa lasting life e wo 34

0: jẹ wọ si bisa ara o pada ara o pada ara o pada ago kan lo sai ni adua agbara yo ti bere ninu fa pe be ni ti n ba so pe adua ma ni agbara prepare ara e tori pe adua to fe lo gba adua to ni agbara ni awon alagbara lo ko yan leru awon alagbara ni mo ko yan ni gbekun gba mi sa ti o ba fe bo adua to lagbara eyan mo ngba awon ogun kan ma so ra won di takuology saye eniyan won fe lo niyan iru ogun be oni lo eyan to le taku sinu adua lati bo alagidi ogun oni lo alagidi woli ati alagidi aladua mo gbadua ninu egbe ko to wa o ma bo aye ma so yan ni en to wa lokede na ma nso aten to fe goke aten to sare awon te ma nso niyan bo won le bae to ba ti duro ni o eyan gboro duro be ni o gboro duro yo ba bo won ni en te gunle ko na won duro ma roju ni bo se re ara aye be lo re ara orun so o gboro duro to ba je aladua adua ni opa kristeni lati ba olorun ni enawo soke to ba le sami mo pase awon to npinu ebi lori e imo won dasan imo won dasan ai to fe li ko lohun pa da video ko lohun pa o plan e ni o fe ki o mo re popa o fe ko gbemi e omo bibi nu dafidi oruko ra ma je absalom ayi to fe ni ba pa mopo o gbogbo e de lo mo pe ayi to fe ni o wa ni ijoba dafidi kete to ko wa na bele laarin omo ati baba o ku leye baba o lo ba omo o wa fun ni imoran to ba fi pa baba e e wa gbota akosile to wa fun autopeli ni pe ti o ba fun e ni imoran kan o ma da be pe olodun fun e lo bonle to wa advise imoran re ke ta se but nipa to kan ti dafidi dafidi lo takuti adua ni o o foru gbadua oluwa ba imo ai to fe ni je oruka ni bi egun ese lagbara to lori jacob oruka ni oru ye loba danieli oru loba olohun pade lo se gban ju awon legbe re lo oru kan ni danieli lo ninu eho kini o ti o le palara oru kan ni bo ki se oru ye lo gbadua re oru kan ni gbogbo mo iseli ni won bo lo wahala oru kan ni ene kan ri mi gbosa o ma bo o ma bo wa bo wa bo wa bo wa bo wa bo wa bo wa bo wa bo wa bo adua lo ngba agbara igba mo ma gbadua kan la agu kan loni ni ile anu adua to yato yin be ni adua to yato ororo ti o ti ready Matu o ti ready o mira pada o ti ready mo ma like your bar ha ni aru meta edo benu mi ma bo se feri o gbo ni ngba to lohun ma ran woli re Elijah loruko e o daruko awon meta to ma foroyan nu wa awon ba o daruko eniyan meta ti o fi ororoyan wa so fun pe to ba ti foro yan won o en to ba lohun lagbara to ba bo lowo asali ah wuli o pa ni iyan Eliza so o le escape o gwa ye o le escape beta ko to be ko le escape we idila mo ra dua e mo ngba yan ni en awon sibisa o ma bo amara pada
1: amen
0: in the name of Jesus ara pada gbogbo ọpọlọpọ ọmọ lóde òní won ti ko si won lori oju orun won won ti ko won na je ko ka won je ku ja ti mu ko mu won ti ko won won ti so mo lo ta awon obi won mo gba pe ni gba aye Davidi ti omo re didi ogun si ama ra ko sile pe mo ku mu lo mu emi kan lo ko wonu e be gege emi kan lo ko wonu awon omo lode one ti imukumu ati je kuje to wa gbenu won kan o ti o wa pe omo egan wa pe owo gan o jo lojumo hawo e tem belu to ba so ra na gbenu so o le pa koko yin ti koja iwo ti e po se be raye je ni omo kan so fun e pe akoko e ti koja akoko wo lo koja so pe mo se be raye je ntemi ni o loruko Jesu mo gbadua ogun ayo ni bori omo Jesu eyan bi ama ko foto won dani ke pe taye fi keyan omo sobi won lo ni gba ko foto won dani mo gbagbo mi ti mo ni ko ka samu si o samu alagbara sam 19 gbo mi ti e dani na bo ba bon camp be ni ka se bo tin se ko ba le ri bo tin ri agbadua yen badan olagbara sa mo gbadua mo laye ma dide ko se to wa nbe lana ti o mo pe nkan kan sele to la ma wa le sa ah daddy won fe o kaju aye o be ni won fe o kaju aye okunrin ti o ba fe ma jounje ebu okunrin ti o fe ma jounje ibanuje okunrin ti o fe ma jounje konje to fe kaju aye won fa dua sere so fun yawo e ko mura e lo bi adua be ni a wa pade ni camp o la ma le sa o la ma o ma le la gba mo lo ma so ko ma le mi fi sere ele se drama o su woli ni abi wo to woju olo afomo o wa ni kini kan lo da eduro ah ma je ke nkan buruko gboro do duro gagawa sankafrim mo pase o ma dide e ka bi beli e ba mi tuka yes
1: nigbati ile mo
0: ngbale mo
1: awon ju kan di malu
0: won di malu
1: won fi ara won bupe awon ki yo je
0: awon ebi no pa won ku
1: be ni awon ki yo
0: gbo awon to pe won ni je won ni mu to fi mu e wa ye gi baruda ya mo pa lase a o fe mi won di in the name of Jesus ngbo ya won plan e ba mu so kale loru ko to do da won ti pa but imo yen tuka imo ta di lori e imo yen tuka
2: amen
0: e ka verse 23 ye verse 23
1: Tomina Felix si pe meji
0: yes
1: ninu ewon balogun orun sodo re o si wi pe
0: o si wi pe
1: e mu igba omo ogun sile
0: e wo what prepare omo ogun ogun orun ma prepare ogun for
2: amen
0: won ba jaguna
2: amen
0: wa se guna
2: amen
0: e lo ka 31 to ra koko
1: nigba na ni awon omo ogun na gba Paulu
0: yes
1: won si mu ni oru
0: oru ni oru ni balawa oru ni oru ni yes
1: la si ati pari gege bi ati pase fun won
0: gawa na ma sana ya mo pase e fo soke same mo duo mi o daduo mo soro mi o da soro mo wonu mo je mu ipe mo pa ni ase idi malu awon ni bi lati si o jamba lati yo mo re lenu imanya tuka in the name of Jesus so pe mo bana wa won so pe mo ba to wa da won to ba je alagbara awon aye mo gbogun ti wo Samsoni alagbara ni akọni ologun ni won fe kile ri o se ke se ejo Samsoni na ejo eko ogun loja onidajo 16 ni kewo a ka ese keji ati ese keta to ra koko wa yes
1: awon ara gasa si po pe
0: aha
1: Samsoni wa si hin
0: yes
1: won si yika
0: aha
1: won si sapa

ya foruko tutu pe iwo na o de ni ru bakan na mo loruko Jesu o ma ni testimony to koja be ifami ruru yan to si se ami ati se iyanu ninu aye oni kojopo ka kiri agbaye isemine support Dr. SM Mustafa JP ati mama prophetess Miss Mustafa baba ati mama sebi oba ni mu gbalejo ni pade ajo iparun osu karun to ba wa iwo na ma sebi oba

bo se be si ni bara won fa niyan o ma ko cement lo o ni ko lo a kini ko won ba se bara won fa eni ti o wa ta cement wa ni pe arakunrin pe o ti fi cement ile fun ojo to pe pe mi mo de ntoju e mo nse gba mo nsa wo pe o kan le de ba ko kan so pe o kan fe ma ko cement lo won sa disagree won bara won argue bi eni to ra cement bo se lo gbe olopa wa niyan o loro kan sa won sa fi olopa won fi gbe eni ti o nta cement won fi gbe so won fa beere pe igba to won fa fa dajo yi won wa awon kan wa support pe eni ti o lo ra cement lo jebi pe why to je pe ohun na leyin igba to ra cement ko lo ko cement e kuro pe se ko mo pe 50 bag of cement ibi kan na ma toju e si pe ton ma lo ji lo nko pe ni e ma je gbese pe so o ni right ati gba owo lo wi awon kan na so be o enu awon kan ti awon kan ti mo ka awon na so pe rara o pe since o ye pe o ni evidence o ni receipt lowo pe so ko ye ko ti e san owo kankan mo fe be lowo yi e ta le ta li eyin wo leyin mo pe o je bi ninu eni to lo ra cement yi ati eni ti o eni to ra to lo ra cement ti o lo ko cement re leyin osu bi merin o wa pada lo pun fe ko cement cement de ti tun wo cement o ti lo soke ju gba to ra lo eni to wa ra lowo re wa ni pe ara o pe o ni le ko lo izada ko so 100,000 naira ko to ko cement abi ka bara wa fa pe ko ko le ko lo baye abi ko nti e dawo e pada won lo ma dawo e pada abi ko son 100,000 naira extra so kini e yiri si ta le yin ro pe o wa at fault ninu awon mejeji 0906000 3352 0906000 3352 number ti e fi pe wole niyan lati da si eto ti e ba fe pe wole e ba o le yin se ri si se eyin ro pe eni ti o lo ra eni to lo ra oja yi iye cement lo jebi because emo cement ko kin baje ti won ba ti da omi si to ni o ba da si ko le baje even for 5-10 years o ma wa be ni ati pe e se eni ti o to lo ra ni abi eni ti o ta ohun ni a le so pe boya communicate to ni because on ni se eni e ti wa ni police station so olopa gan wa confuse pe ki la fe se bayi because receipt wa ton fi se transactions ye ko de kin se faulty eni ti o ta oja ina pe o toja fun e mo pe awon mi ma fe se mu ro pe boya ni e se turnover ni o boya o se turnover kini cement ye o se turnover ni e mo bo se gbowo ye boyo ti ta won cement 50 ye o tun fi se business da boyo te ti nigba gogon pe boya arakun

0: emi ko wo pe eni ti o lo ra oja ye ko ye ko hun na ko pe baye lati lo ko awon oja ati pe to ba ti ma pe o ye ko mo pe eni ti o ko oja si odo re pe wo e ma binu nkan bayi lo sele o ti mi o fi ti wa lati wa gbe awon lati wa ko awon oja eyi ti mo ra won cement mo ra lowo yi so mo ri pe bridge of communication wa laarin awon mejeji ati pe ko ye ki eni ti o ti ta oja to ti ta oja si ta to ti gbowo to de ti fun ni receipt ko tun ma bere owo kokan mo mo fi pe ko ye ko bere owo kokan mo o kan le so fun pe ko kan fun ni ko fun lowo die fun security to n fi ba secure oja bo lati gbowo lori oja e gangan ko se ko ko wa oke ko wa oke but o ni ko kan le o ni tip o ni gba nkan kan fun pe o dabo bu oja be mi se ri si niyan sugbon mo de mo ri pe oju la n seju daada je kin kan gba bi pe melo kan kin to wa lo sinu idanileko ko ibi te ni abala bi te ti ko nipa awon nkan te le se differently business te le se lori ero ayelujara ti owo bi o fi wole. Hello
1: hello
0: hello karo ki loruko yin ati bi te tin pe
1: Mr. Warrior lati
0: bo.
1: Lati gbagba.
0: Gbagba. Okay. Oh yeah, that's that's it too.
1: Awon ti mo ko ni be ni pe e fe so ile yen. Awon ti koko. Ko ye ti ale won gbagba. Mm. Ko ko gbagba ya ho. Tan ko bi e ti o. Mm. Abi pe ani mo en ko ti gbagba ma to ra gbe ye ko ma pe ni gbagba e ya di gbagba. Ko ba ilu fa o. Ko ba ti gbagba.
0: Ashi, ashi, ashi.

0: ni iye na nsise lowo lowo bayi with $200 above ele bere to je pe e fowo si e si mo gba owo boya lososu abeye kan abe meji losu won le lanfani ati mo withdraw gbogbo ile na they are very possible and ti e ba fe je kin ko yin boya te fe kin ko yin lori awon nkan ti mo daruko yi eni lo eko lori won tori eko se pataki nkan ti yo ba mo eyan gbodo so pe ohun fe kogo si abi ohun fe wo inu re lo fe lo gborin die tin ba de ma so fun wa number ti e chat lori era ilujara fun awa ti a ba fe ko eko lori awon ise ta le se business opportunities to njawo a fe ko a fe wa fun mentorship training a fe wa fun mentorship training ni a fe ko nipa computer ni a fe ko nipa gba ni pe se le pe se ma assess awon trainings ye ma fun ni number ti e fi ma ba mi soro ti ma fi to yi sona
1: ori mi ma se mi lapate ma

Eko oju mo ni gbogbo bi kibi te tin lanfani lati ma gbe kan ni Jordan 105.5 FM. Akiwa kake agbaye patapata pata eyin te n gbe wa lori ero ayelujara iyen Radio Garden eyin te n gbe wa lori ikanni 105.5 FM gbogbo yin na laki ebe ware ipe ki eyin ololufe otun inu iwe iroyin e mo binu o ni ohun pataki eto kan ta fe gbe lati olulu olule ise wa ele to wa ni ilu Abuja akoko yi ti otun nu iroyin na la fe lo e dakun dabo e ma binu lagbara olorun ba mi alaurabi e gbadun otun nu iroyin lola tin sojo jimo la se ledumare e ma gbe ko nbe o Jordan 105.5 FM non papa bi emi tin toto eri oluwa gbe mi leke adebayo mc rawo agbalagbomode tin pegbe baba eloko mi olu

Eyegi Makiwa kabo si otun inu iwe iroyin ni ikanni Jordan 105.5 FM ni le ise ti wa nbi eri Oluwagbemileke Adebayo na ni oruko mi MC Rawo yire o agbalagba omode tin pebe babe loko to ni ojo bo Thursday tin se ojo kokan le ni ogun awon iroyin jade lopolopo ninu awon iwe iroyin ele ti ijoba fowo si to si je wipe awa araalu ko se ma gbo ni fun wa eja tugbo awon iroyin ele to jade fun awon iroyin ti taaro toni ni kan ni Jordan 105.5 FM gege bi mo se ri iroyin eleyi loju ewe iwe iroyin Daily Post nibe na ti ni gomina ipinle Rivers iyen Simina Life Bara o ti soro o ti kede wipe ewo mo yo se o mo fowo mi kuro latari wipe indige dupo labe asia egbe oselu APC gege bi idibo abele olohun o se mo o ki lo de ki lo sele nigba ti awon akoroyin ti won be fubara o ipe baba agbe wipe won ni ele se mo ipe e se idibo abele mo labe ate egbe oselu APC se o si fubara ni ko so nkankan to sele o gege bi o se soro hun lana tin se ojoru weze nibe lo ti ni ohun se tan o lati se atileyin fun enikeni eleti o ba ja to ja ewe olubori labe idibo abele ni abe asi egbe oselu APC oni ko si ja ko si ta o oni be ko si nkankan oni ero ngba tohun ati awon ero tohun ro na lohun fi gbe ko hun o jawo ko hun o se kini ko hun o fa seyin lati jade dupo labe asi egbe oselu APC gege bi idibo abele ele to fe waye o wa tesi waju o lohun ti setan lati ti enikeni leyin eni ti o ba jade tabi to jawe olubori labe asi egbe oselu APC ni ipinle Rivers o lohun ma ti leyin bi igba eke bo se fowo ti le ti igba laamu n fowo logiri o ni be lo si je pe gbogbo ona ati agbara to hun ba ni lati fi tiru eni be leyin ti gbogbo o fi yoju si daada nun lohun se o oni bes lo je pe eto isojoba iti ipinle Rivers yo mo lo dada na ni to si je pe ohun ko ni se kini ohun ko ni doju ti enikeni papa awon lolufe ohun awon bi ohun ipe erongba to ohun gbe yi ohun o gbe ni gbe pe ki wahala o sele oni ki alafia to le joba ni ipinle Rivers gangan lohun fi se be o wa ninu iwe iroyin Daily Post iyen fun ti owuro toni te ba ka e ba iroyin un be le gba change re nbe o e wo ibo wa ta ba di yori bo se ye ko lo ni o be ba dibo ihun te ba ti di na la ma ka ale to so be eni ti o je alaga fun awon ajo INEC iyen Independent National Electoral Commission ajo ti won ri si oro idibo lo ile de wa Nigeria ojogbon Joash Amupitan ohun lo fi okan gbogbo awon oludibo ni ipinle Ekiti ohun fokan won lo fi won lokan bale o wipe ki won ni suru wipe je ri eto idibo ti fun ti ipo gomina ele to nbo iyen ni ipinle Ekiti oni ki won se kini ki won ni suru iyen Ogunjo ninu osu kefa ohun na ni eto idibo ohun ma wayo oni awon fi da won loju pe gbogbo ibo ti won ba ti di ni ipinle Ekiti ohun na lo je pe awon ka ta won si ka ni akaye ati akayanjo ti o si ni itumo daada pe awon oni fi kon koro kankan awon oni fi sinu esi idibo ohun pe gbogbo ohun ti awon eyan ba di na la won ka sita gege bi o se tesi waju oni se ri o ku bi ogbon ojo eleyi ti eto idibo ohun to ma waye oni idire to fi ni ko won jade o ko won si so fun awon ara ipinle Ekiti wipe eto idibo gomina ti Ekiti ti o waye oni ki awon oludibo ni o fokan bale o wipe awon didaju pe gbogbo ti awon se aseyege ni o ma je o wa ninu iwe iroyin Daily Post laaro toni eje adoke lo ka polowo oja tori polowo gangan na lagunmuwo otunuwe iroyin tesiwaju ni kan ni Jordan 105.5 FM.

0: eku boju ojo ti ri ni gbogbo bi ti e ti lanfani lati ma gbo mi ni akoko yi oruko mi ni omo oba dide jade mi wa kokoro ro ti mo je asoju fun ile ise Shefa Homes and Properties saju eku awon number yi sile tori pe e ni lo re ni kupe kupe 08065143581 lekun si 08065143581 tabi 09122388541 09122388541 iroyin la kan ni mo wa fun yin o lati ile ise Shefa Homes and Properties ile ise to so ni donile donile pelu irorun kekere alakan a ma ni lori ogani kan laujo okuta alari ni baba aso ologbojo ni baba egungun iroyin ayo ti mo mu wa fun yin ni ti Ileya special promo tun lo lowo ni Shefa Homes and Property pelu san die die awon ile wa tun gbona lowo lowo tun gbona feli feli ni ti Lush Avenue Home to wa ni mojo dani epe ki se le olomi o to da ki se nu gbo rara koda ko jina city maruse rara awon landmark wa fun aridaju ni Yaba Tech Epe Campus, Lagos State University of Education, Michael Otedola College of Education, Epe Resort and Spa. Bi ediku ti se deba awon ile wa latari Ileya special promo. Be na ni sonde edie tu wa lori awon ile wa kaakiri. 500 square meters wa je 5 million naira. Ni igbati 300 square meters wa je 3 million naira. Be ba ti son 500,000 e ma ba ise lo lori ile yin logon ni e gba location yin ti o si ma son ijoku laarin gbedeke odun kan lo batan fun ti promo bi e ba ti ra ile plot kan lasiko yi a o fun yin ni erun agbo nla kan fun odun iyen erun alaji ni o ki se ikeregbe tabi omo eran awon ile wa to wa ni papa lanto o wa ni alafia park and garden papa lanto ni ifo 1 million naira ni 500 square meter 600,000 ni 300 square meter bi e ba ti son 100,000 pere e o ma ba ise lo e si son iyoku tan laarin odun kan ki se ile inu igbo rara o awon landmark wa ni government science and technology ilaro poli lafarge cement e o fi oju yin ri awon nkan ti e fe sowo re bi e ba ti ra one plot of land ni alafia parks and garden ni papa lanto ifo e o gba iresi apo kan ti e o si gba ororo ti e o fi se bi e ba wa ra eka kan ni papa lanto ti e se deposit 500,000 e ma gba odidi agbo nla kan be ba ti le se deposit 500,000 naira se ri wi pe irorun nla ile ise Shefa Homes and Properties ni won mu wa fun wa awon ile wa ko si ninu agiju tabi ninu rara o koda ko jina si opopona marose ko si wahala omo nile ohun ti agbejoro wa wa lori awon ile wa fun aridaju se wa ri wipe bi ogun eni ba dale loju a n fi gbari ni be ba soro Shefa Homes and Properties fun awon gbajugbaja ni gboro awon lola awon eni yi won so fun yin pe ile ise to fi gboro je ka ni gbogbo eyin te ba wa ni diaspora te n gbo wa yen te wa ni oke okun to wu yin lati ni ile ni Nigeria anfani wa fun yin o pelu eri aridaju an se property consultant property management developer building engineering property filling bi oko baje ila oke ko e ma bo ni olu ile ise Shefa Homes and Properties ni number 5 charity road opposite uba bank ko ba gege leko e le pe aso ni number ye 08065143581 le kon si 08065143581 WhatsApp wa ni 09122388541 09122388541 website wa ni www.shefahomesng.com bi mo ba ti so otito fun yin e ma wa iroro ibomi mo o awa ke ba won heera rara bibi pe a ma heera ti o lomo ninu Shefa Homes and Properties lo ni a o ni sin kokoro ku o a o ma reti yin lara awon ogun to dara ju lati fi sile fomo wa ni ile ati ile Shefa Homes and Properties ti won wa ni 5 charity road opposite uba bank ko ba gege leko lo ni ke wa dolile dolile ninu awon ile wa to wa ni Lush Avenue Home ni epe ni mojoda tabi alafia park and garden papa land 24 awon ile wa ki se du gba binu ra atun ni ile ni abeokuta ibadan mo wo ibafo ibejuleki aja ati be be lo ileya special promo nlo lowo o bi ediwo ti wa lori awon ile wa be ni e tu ma gba ebu bi eran iresi ati ororo ni elekaje ko si wa la omo nile lodo wa o aye tu wa fun so die die maximum security guarantee ojo saturday keji ati ikeri ni osoosu la ma ko awon eyan lowo awon ile won ni awon bi ti wo ba ra le si bi o ba ti sowo die o ma ba ise re lo ni fun anfani lati ra ile to fi ni lokan bale lodo wa e pe sori number yi 0806 514 3581 0806 514 3581 tabi lori WhatsApp 0912 238 8541 0912 238 8541 website www.sheffahomesng.com pelu Sheffah Homes and Property ile rira di rorun gba
1: akole mara
2: Igipo ni gbolo oto ka to fi gi omo gbegbedu Jordan 105.5 FM ko ba ni ejo o tunu we iroyin ni ikoni Jordan 105.5 FM o ba le gude bi

0: lòun o le won ni ana tin jojo ru weze ni igbowo soro yi pelu alaye wi pe ai pe ewo ase ijoba apapo ati ibuwolu awon gomina nikan lohun duro de lati bere ise na oni to ba ti ya o ti ya na ni oni ase ijoba nikan ni mo duro de lati koju aise abo to nmile si ni ile yoba kaakire ile yoba patapata o ninu atejade ibanikedun ele to se si awon ebi eyan ele ti awon adini gbegbe lo nile eko ni agbegbe esinele ni ilu ogbomoso ni ipinle oyo iyen lojo eti to koja ni igbowo ti daruko iko omogun ele to hun je dasile to pe won ni iru ekun won ni awon omo iko omogun iru ekun yi won ni awon ti se to o gege bo se tesiwaju ninu alaye re sunday igbowo osa o so pe ohun ti pari ije lori iko omogun ele ti nse iru ekun o ni ise iko na ni lati gba awon igbo ele ti o wo gusu iwo orun ile yi ko hun gba lowo awon agbebon awon odaran daran daran ati ajinigbe ele ti won gba gbogbo igbo to wa ni ile yoruba patapata o gege bi sunday igbowo gege bo se ri o ni ewo mo fe be ijoba ki won pase fun wa ijoba apapo atawon gomina gusu iwo orun atawon olopa dss ologun ati awon alenu loro yoku o ni ohun nilo ase won o ti won ba ti pase fun wa ipo ya ewo
1: from Lagos this is listen now and turn up
2: I don't lie when I say I did it, I did it, I did it.
0: Onu gbo si abo ele to ndamu ile ye. Ṣugbọn ṣugbọn ibere gbogbo ohun to n so yi ko je itewogba lowo awon alase wa lorilede Nigeria ṣugbọn igbowo tun ti soro jade o wi pe emi tun se tan o mo ṣetan awon iko iru ekun won be nle fun wa biba a wonu gbo a la awon agbebon a le won tifitifi kuro nile yoba koda a gba gbogbo awon ti won ni won jigbe a gba won pada igbowo lo so be laaro yi o wa ninu iwe iroyin punch lekun rere be na le ti gba change e laaro tuni eni to je alaga fun ile ise kan ti won pe ni First Holdco iyen Femi Otedola won ni won baba yi ti soro wi pe e wo emi ti se ton bayi o $100 million ni mo ma ko le bayi lati darapo fi gbe agbelaruge ile ifopo Dangote ma satileyin fun ile ifopo ohun Otedola ohun lo soro yi lana ti se ojoru Wednesday nibi to ti se abewo si ile ifopo ohun to si ba awon oga ti won je adari iyen ni ile ise re First Holdco ti won jo lo sibe won ni igba ti won ma de ile ifopo Dangote won ni ile ifopo Dangote yi ohun lo ma ni awon barrel epo to je pe o n gbe jade ile toto 650,000 barrel won ni ohun lo n gbe jade lati ile ifopo ohun won ni sugbon se ri ile ifopo Dangote to wa ni ilu Eko ni Lekki Free Zone won ni awon ti se ton bayi o pe $100 million la won se ton lati gbe kale ka won se kini ta won fi se atileyin fun ile ifopo ohun ki idagbasoke ko tubo le ba ile ifopo ohun o ati wipe ki awon omo Nigeria kan le ma je gbadun epo wa iyen epo robi petiro ni gbedemu kegiri gan ni o Femi Otedola baba ni $100 million o wa nle bayi ti mo fe ko le lati fi se atileyin fun ile ifopo Dangote o wa ninu iwe iroyin Daily Post eyin fe ka e fe se ri iroyin hun ena ogbon iwe iroyin Daily Post e ba iroyin hun be lekun rere o ile ejo giga ile to fi kale si Ado Ekiti won ni won ti ran awon meje kan o wi pe eyin mejeji e pin laarin ara yin iwo lo odun marun o le ni ogun iwo na lo odun marun o le ni ogun e lo lo lewon latari esun wi pe awọn ẹnikọ̀ọ̀kan wọn òun náà ni wọ́n fi ẹ̀sùn ìjínigbé ni wọ́n fi lọ̀ wọ́n o gẹ́gẹ́ bí a ṣe kọ orúkọ àwọn tí ó jẹ́ wípé wọ́n ní àwọn míì tí wọ́n wà tí wọ́n lé ọwọ́ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tí wọ́n fi ka ẹ̀sùn ọ̀hún sí wọn lọ́rùn o ni wọn porúkọ kan ni Ibrahim Abubakar ẹni ọdún mẹ́rin ó lé ní 40 Usman Abubakar ẹni ọdún 59 Abdullahi Abubakar ọkànléní 40 àti Abdulaziz Alebioṣu Iyun 59 lòun 59 wọn ni bẹ́ẹ̀ náà ló jẹ́ wípé nígbà tí wọ́n ní kí wọ́n sún ìgbẹ́jọ́ wọn ó ní àwọn kọ̀ọ̀kan nínú wọn tí wọ́n ti dágbére fáyé àwọn méjì dágbére fáyé ó kọ àwọn méjì nínú

0: Alléluia. Mo so tele sinu aye re. Eni ibanuje ti okunkun fe te sinu ile re Oluwa dana sun. Mo so ni oruko Jesu. Eni ofo bata ibanuje ta asayin ile re fun ni oruko Jesu Oluwa ko dana sun. Gbogbo awon ti won ti mark enu won ninu okunkun lati wa sunkun ninu ile re ni oruko Jesu. Oluwa gbe won mi gbogbo en to ti ya ise re si mimo ninu okunkun eni ti da mo je mo ninu okunkun ko won wonu ile re wa ba odaro ni oruko Jesu ida Oluwa ba ida Oluwa ba ida Oluwa ba ida Oluwa ba ida Oluwa ba gbogbo awon ti te pinu da mo je mu papo pe wi wa tan ma wa nu ile re ekun la n fe wa bo sun ni oruko Jesu ile lanu gbe won mi ile lanu gbe won mi ta ni onibode ta lo gba bode lati mu ibi wa sinu ile re ta lo gba bode lati mu ekun wa sinu ile re ta lo gba bode lati mu ibanu je wonu ile re ni oruko Jesu Oluwa ta won lofa Oluwa ta won lofa Oluwa ta won lofa gbogbo isele ibanu je isele ekun isele ofo tin ketan tan tan to fe wonu ile re lojiji ni oruko Jesu ina jun ninu ile egbo Oluwa ninu moto le tin gbo mi ofa ku jona lara re irugbin eso jona lara re ide ota jona lara re ofa ota jona lara re gbogbo nta ti mark e fun ninu okukun eje Jesu pare mark tan ti fi si olara lati de omole lati pa o lojiji loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu eje Jesu pare eje Jesu pare ipinu odi ti ota ni fun o to ni fun oko to ni fun awon omo loruko Jesu Oluwa yida gboro Oluwa loruko Jesu oni gbofa oni gbofa oni gbofa oni gbofa oni gbofa gboro Oluwa ni oruko Jesu ofa oni ba o gboro Oluwa ni oruko Jesu gbogbo ibode ota ko jona ibode ibi ko jona ibode iku ko jona ibode ofo ko jona ibode eku ko jona loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu ipinu odi ko jona mo je mu odi ko jona owo odi ko jona oruko Jesu ibi iku nu ile re aye ibi danu ku nu ile re aran ibi ku ninu ile re ina jo ibirun ninu ile re ina jo ekun ninu ile re o ni sun ekun ofa o ni ba o ori e o ni gba bodi Jesu Oluwa wa ami Oluwa so wi pe ni ojo Sunday ki gbogbo eniyan fi ororo kan gba tuwa won fun eni church o iwo funra re lo ra ororo yen wa ra ororo titun wa fi sami si awon omo re lara wa fi sami si oko re lara itume ni wi pe Oluwa gbogbo awon ti mo sami si lara yi won gbodo sonu mo mi lowo gbogbo eni ti mo sami si lara yi iku ojiji o gbodo pa gbogbo eni ti mo sami si lara yi aye o gbodo fi won pa mi lekun gbogbo eni ti mo sami si lara yi mi o gbodo ri iji lori won gbogbo eni ti mo sami si lara yi ofa aye o gbodo ba won Lora ororo titun ko ma mu bo ni church ni aro Sunday won ta fe fi gbadura loni o ni ihu ayo won na hu na so mo bi se ma ho ihu ayo ti mo so le lori eni eku orire latenu egbegberun eniyan to si je pe oro kan na ni won so Oluwa ni ki mo so fun e pe o tu akoko bayi won a ki eku orire lori omo lori aya lori oko ninu bi ise nibi o tin taja gbogbo awon eyan to mo atawon ti o mo won ki oku orire awon kan ori ori won ki oku orire omobirin kan ninu awon to nsere ori itage o bi omo meta laipe yi eni to mo won ateni ti o mo won lo nba won se ajoyo ti won se nki won ku orire iwo lo ku iwo lo kan ti won wo iwa ayo ki iho erin gbogbo awon eyan rerin ki oku orire inu ile re ayo luku to mo yo gbo gba mi gbo ko si ala odi kankan ti o se lori re ko si iran odi kankan ti o se lori e ko si aso tele ibi kankan ti o se lori e tori pe ati ko pe ko si epe tabi afose ti o ran Israeli eni to n gbe ibi ibo wa yo fori ara e gbe eni to fe ran ibi wa yo fori ara e gbe eni to fe ran ibode wa yo fori ara e gbe eni to fe ran iku wa yo fori ara e gbe eni to fe ran ibanuje wa yo fori ara e gbe eni to fe ran ofo wa yo fori ara e gbe eni to fe ran inira wa yo fori ara e gbe eni to fe ran isan wa yo fori ara e gbe eni fe ran ibi wa yo fori ara e gbe eni fe ran iku wa yo fori ara e gbe to ba je pe ti iwo to n gbo mi ni iwo ayo lo hunu ile re lori awon omo re aye oni be sun ekun koni si iji kankan ti o ja o ti won fi pejopo ninu ile re bo sun ekun Psalm 95 verse 2 kilo so
1: Eje ka fi ope wa si waju re.
0: Eje ka fi ope wa si waju re.
1: Ki a si fi orin mimo ho e wa yo.
0: Ki a si fi orin mimo ho e wa yo.
1: Si odo re.
0: Aha. Uru orin wo lo ma kona. To koni gba ta do are bagba. Orin ayo wo lo ma ko. Elo mi o mori ope ko. Oye ko mo practice e no le. Lati akoko ilo. Tori pe mo mo pe isele riri o sele si o. Isele rin o sele si o. Isele ayo o sele si o. Awon isele ti mo sele. Te yon fi mo yira le fun ope. Yo be si ni sele si o. Wa yo lo kan ninu ile re ki se iwo ekun ki se iwo ofo ki se iwo ibanuje iwo rere ti egbegberun eyan bo yan olorun
2: listen now and turn up
0: ti o ni se pata bi agbara tabi mo je mu okunkun kankan ti o taku wa mo gbadura mo pase ariwo ayo sinu ile mi ah olorun je kan ji oradua igba mo pase ariwo ayo sinu ile mi angel ayo ma bo ninu ile mi ma bo mo pe angel ayo ma bo ninu ile mi loruko jesu loruko jesu mo gbadura yen bi mo se wi ni ko mo wi ti ma poruko jesu wona poruko jesu loruko jesu angel ayo ma bo ma bo ma bo ma bo ma bo ma bo ma bo ma bo ma bo ninu ile mi lori awon omo mi ninu irin ajo mi angel ayo be ile mi wu angel erin ba mi lalejo angel ayo wa ba mi lalejo angel ayo wa ba mi lalejo angel ayo wa ba mi lalejo angel ayo wa ba mi lalejo wa wa mo gbadura mo gbalejo ayo mo gbalejo ayo mo gbalejo ayo mo gbalejo ayo mo gbalejo ayo wo bo se nsoro mo gbalejo ayo loruko jesu mo gbalejo ayo loruko jesu mo gbalejo ayo loruko jesu mo gbalejo ayo loruko jesu mo gbalejo ayo loruko jesu mo gbalejo ayo lori awon omo mi lori oko lori aya lori ohun rere gbogbo ti mo nda wole mo gbalejo ayo loruko jesu angeli alejo ayo mo bo ninu ile mi mo pepe ko mo bo odo mi lokan loruko jesu angeli to njese ayo wa jese ayo fun mi oluwa je ngbaroyin ayo oluwa je ngbaroyin ayo oluwa je ngbaroyin ayo oluwa je ki aye mi wo fun ayo oluwa je ki ile mi wo fun ayo oluwa je ki aye awon omo mi fun mi ni ayo e gbogbo eyin abi ame gbadura e pe oruko jesu lekan to oluwa je ki aye awon omo mi fun mi ni ayo omo mi to wa nle oko omo mi to wa nle iwe omo mi to wa nilu oyinbo gbogbo bi tan omo mi wa oluwa je ki aye won fun mi layo aye awon omo mi ko fun mi ni ayo aye won ko pa mi lerin e mo gbadura loruko jesu aye awon omo mi ko pa mi lerin aye won ko pa mi lerin aye won ko fun mi ni ayo isele bi erin bi erin bi ayo bi ayo ko ma sele lati inu aye awon omo mi oluwa ji o sele oluwa ji o sele oluwa ji o sele e mo claim e loruko jesu ayo ni ma ma yo ayo ni ma ma yo ayo ni ma ma yo lori awon omo mi loruko jesu ayo ni ma ma yo loruko jesu lori awon omo mi ijo ope ni ma ma jo mo ko lati sunkun lori omo mo ko ibanuje lori omo mo ko idamu lori omo mo ko wahala lori omo loruko jesu ayo ni ma ma yo ayo ni ma ma yo isele ayo o ma sele si mi isele ayo o ma sele si mi isele ayo o ma sele si mi isele ayo o ma sele si mi jesu oluwa wa mo gbadura fun oloni ni oruko jesu isele ayo ko ma sele ninu aye re ninu irin ajo re ninu ise re lori omo lori oko lori aya gba isele ayo ile re ko ma wo fun ayo ni oruko jesu ile re ko ma wo fun ayo ni oruko jesu aye awon mo re ko ma fun ni ayo bo se ngbo mi bayi loruko jesu aye awon mo re ko fun ni ayo aye awon mo re ko fun ni ayo aye awon mo re ko fun ni ayo aye awon mo re ko fun ni ayo aye awon mo re ko fun ni ayo isele ti o pa o lerin lori omo ko ma sele isele ti o fun olayo lori omo ko ma sele isele ti o fun olayo lori omo ko ma sele isele ti o fun olayo lori omo ko ma sele isele ti o pa o lerin ko ma sele isele ayo ko sele loruko jesu aye awon omo re ko pa o lerin ayo aye won ko pa o lerin ayo aye won ko pa o lerin ayo irin ajo awon omo re ko fun ni ayo o ni sunkun lori won ni oruko jesu gbogbo irin ajo to rin lodun o ni damu ni oruko jesu gbogbo irin ajo to rin lodun o ni ri bi ni oruko jesu gbogbo irin ajo to rin lodun iji o ni ja o ni oruko jesu gbogbo irin ajo to rin lodun ori re o ni gbabode ni oruko jesu gbogbo irin ajo to kun to rin lodun ibi o ni sele si o tori pe akope oni ku bi o se yiye iku ojiji oni wonu ile re iku ojiji oni wonu ile re adua re ti gba Jesu Oluwa wa amen ni ojo Sunday Oluwa ni ki gbogbo eyan ra ororo ti ton e ma mu bonu adua a o gbadua si ororo yen wa wa lo fi anointi gbogbo ile re gbogbo awon omo re omo re o fi anointi won awon omo ti o se nbi o fi anointi picture won iye wonu aye won o de ni sunkun lori won ni oruko Jesu bo se de church lojo Sunday re o e locate abule egba tabi fagba egbe okada ola niye last bus stop Adetola Road church baba ade fi soye to wa ni waju oluro eyin arogun state eligbamadia ijaye power line mau joson kola alakoko wole egbe okada Adetola Road church baba ade fi soye to wa ni waju oluro tete de ka go mejo to lu ni ojo Sunday enikan ni tan ba wa se da wa lu pelu ase olorun mo gbadua fun oloruko Jesu oluwa ka ibi ku nu aye re iwo ni mo gbadua fun gbogbo ntan pe ni ibi gbogbo nta npe ni ekun gbogbo nta npe ni ofo gbogbo nta npe ni ibanuje aka ku nu aye e oluwa ka ibi ku nu aye e oluwa ka ibi ku nu aye e oluwa ka ibi ku nu aye e mo gbadua fun oloruko Jesu ije ekun ije ibanuje oluwa ka ku nu ile re ogun yen oni ja o ni oruko Jesu e send the prayer request yin si wa ni ori number yi e pe wa sori agbadua fun e o siri owo iyanu ni oruko Jesu me so po safe e ko to send the prayer request yin si wa lori WhatsApp eyin te wa lori WhatsApp e safe number pelu prophet Michael Adefisoye number na lele 08085609702 e to gbo lekan si 08085609702 gbogbo en te wa lori WhatsApp e ma message wa prayer request te fe ka gbadura le lori aye yin o ni tumo ogo yin oyo e ni wa leyin ogo oju kan o ni ja Ije oni jayin ofa oni bayin ni oruko Jesu adura yin gba Jesu Oluwa wa amen Oluwa so wi pe ki a gbo social media be ipade itusile olojo meta kale gbogbo eyin te ni patapata e je ajo pade ninu adura ojo meta 72 hours marathon prayer o ma bere ni June 4 si aro Sunday June 7 gbogbo awa ta fe nipa atepe ninu deliverance prayer yi e je ka bere si ni ma foruko sile o nbo lati Abuja lati Port Harcourt lati Oyo lati Osun lati ilu Oyinbo lati inu Eko ati agbegbe re e bere si ni ma message wa ke ma register oruko yin pe e nbo ni deliverance prayer o need lati mu nkan kan wa ju igbagbo re lo eni to fe wa ba pade ninu adu ojo meta itusile yen yo bi aye re wo yo si down ohun gbogbo ti aye re npo ngbe fun ni oruko Jesu
3: Oluwa ti fi kokoro aseyori le Joseph lowo nipa titumo ala be Oluwa yo fi kokoro aseyori le won na lowo lati ja aja segun ninu ipade adura Sunday asotele meje ati Thursday asotele meje to ma waye ni CAC Anointing with Fire Prayer Ministry akuri kokoro aseyori success key Oluwa ti ya awon Thursday won yi soto lati yonda kokoro aseyori ibukun re Thursday April 23 April 30 May 7 May 14 May 21 May 28 ati June 4 bakan na Sunday meje won yi Oluwa ya soto Sunday, April 19, April 26, May 3, May 10, May 17, May 24, at May 31. Adura Thursday, Meja Sotele, Yoma Bere, Lago Mejo Uro, Bakana Adura Sunday, Yoma Bere, Lago Mejo Uro, Uluati Sheto, Pamu, Nesha, Loma, Tawuluni, Ami, Tioma Drapa, Mulu Balejo, Baba Dra, Uli, Meka, Ladifi Soye, Faka, Shia Dra, Tonchila Kuna, Ikadia Dra, Ima Waye, Ne Christ Apostolic Church, Anointing with Fire Prayer Ministry, Abraham Ezumo Street, Off Adeo Road, Adetola Bus Stop, Lagos, Mulu Balejo, Uli, Meka, Ladifi Soye, Telephone 003-462-8479 at 002-203-5389. Ishika ile dafidi le miyo file jikare. Yosi shi, kosi aniti yoti, omosi ti, kosi si aniti yoshi.